pon e ye hon sen chene. Ya funu a e mwa tunu e buwe. O nyanko pon e mwa e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwen to opinu no e buwe. E juma samna aya deno o nyami we siye siye sabri. A o bano o nguwate. Mese un niyano o bet nasi. Mese o yirene bet nasi ukunu o